Oh, sapateni a tolu noa o a kosi wa fe wa no. Ko o sa fai do faka ko tu wa ko la mata la ko le le a wa henga lo tu tonga. Mo no tali tali le ko do be mo to su ta ka nga tonga. Ko ngona tu henga lo ya pe henga lo pe a da po ko la ma ko ya o a honi. O fa la ya si ka to le le ka ka ma ke mo to lu he mo nga o he mamahi. O fa tu ka te mo to lu. Inga ya pi hopo ate. Mbok mo dol ko to be ya tapa ko lo be u frongo a ta proklamani e ngal e a pe ko ngal wo pe ta to mo a fa fita e be ta frongo a o to a ta o sia mai a sa pa te fra o si o ma hina ko ni ko a ko si pe fra lo be wo ngol le a tu ta proklama e a ki sia ngal lo to pe ko ngal to fa le fi ko gi mo a fa hinga fa nga ta a o e frongo a nga pra ngi fa no pe mo fi ma le a o to no foi ho mo lo to pe mo lo to fare re con a lo que ta ta la ngo le le e fe fini ko en balanga fai ki a honi ki e fe fe ko e va henga fe ko wala mo palu me api ko ya

Dai se kai tari e kon e imonga. Ke te u hakoloa ke fuka nofo nofo. Mo tata ke a ke a ngo pot nga we ta ko ni. Ma u fra mu a hoi vi hola mari ma nyoni. Fra mal mal wa ho se van ti ka ho pan. Wo ke u be ma fa tong ya. Fra la ya noi vi hono pot. Te u ta nga ta u fa hi ap ko to lo ama kros ko tu ko. Ka ma fa tong ya nga we fra ske tari be ma conference be mo no fa ta. Iklamari lahe fatong ya ia. Ko tanga ta ko mi avai bai. Ka ko fu ma fi mo i vi hola mari e. Ok tu ai fala la ba mo kore. Ko ma fata wa nge ia. Haire ma hola mari e ta ke kina ho ta ma yo iki. Ya faka ko la ia. Mo ha ko la fka la mari e. Ke kama ta ka ngo pot nga we heta nga we ko ini. Ka ka ya ha ko la. Tu ke ma tu fita fa ai. Mau mau ivi ai, mau ma mai, mau keresi ai. Oang e koi folo folo ak mau amanaki ai. Ko ihe fehi anga, mo ihe fata anga, mo ihe pot nga we, mo iho siasi. Pea ak malava noa e mea kotoa. E kwe fai mea fraafo mai be mau pe. E fononga ak mau fai taimi. Fua ke ati mazolke ke mea nga we aki, te tau nga e mo koe ahoni. Ya que tari au fa mai se mau fa he mata au fa ya tu mau kor ko toa nga me ani wa fa si su klais ko alo ko ya mau fa mo ui amen.

Pe forfora e lau ku ulak di soni nga u yang mamafa e bongbong ini. Ku ye tol ngful mau no nga isame. Ti ulau ba me ni mau e besi ki ono ngo fulu. Me ake folfola. E si hova ku asi e nga hilangi aho alofa. O kwa u ho fai mo ni ki e nga hi aona. O kwa nge ko nga hi mo unga a o tua aho fai totonu. Ko ho nga hi whakamau ko a moana hau hau. E eiki, o ke whamau i mai a e tangata mo e manu. Ono i ka i mahu i nga hau o wha e o tua. Ko ia ko e whanau a e kakai o kuwhanga ki he malu o kapakauna. O una u fuma

kona ye ngako o fare. Peagu ke whakainu ki nga utolu ye waitafe o ngā himari e. He koe matawai o imo ui o kui hea Fiona. Iho māma te mausio māma. Ke holo ange mua ho o wha ki a ilo ki hea Fiona mō whaitotonu ki hea lototonua.